0: Ora la mare ha we ki pe malo le rea tonga to pe ko fri po motulalo pe mo yo ngongo a ho tu site ko eni o ful mahi va septembra wa fe wa no ko we ke ni fo ke o fai longa ma ke hea ia le a fa tu valu ia me he universiti ko o ta ko o ge ha ta ha ka wa ko e mala e ko ia sa eni si o se ni ko e tonga ta ha tu valu pe ko ne polo se ki nga we o fe ka aki ia pe mo hono nga o hi ko ia e limu ke hoko ko ha koloa fa tau e lawa ki hoko ko ma wanga mo ui ma tu valu ko fa ulu falenga epu, ko e taha ia o e whana wako, pia tene a kawatu ki kātua mai ko ia o rea whakatu walu i he kaveinga, kono o whaki, a ho whaunga, pia ave ia ki hoko ko tukutala o ho halafononga. Ka kia whaulu wharenga, o kunofu pe ia i amanaki ke foki ko ia ki tu walu, mo e mea koe kuone ako, ke tokoni ki hono malu i ko ia o seni, pe mo whakakoloa a hano kakai. Ku o kamata a e whanonga a kautaki whakapolitikare ia he halak o e kempeini ki he ngahi whetu o whakatokolahi ko e teute wat whokieni ki he whiriwhare area ko ia o novema. Pe a kulotolahi a Chris Hipkins ia me whaerei pa tene ke i kuna be ia a hano sea ko e ki whare area. O ku popo wat whoki a Carmel Sepulonia whataha me kaumemi pahange ko Jenny Salesa, Karen Leoni, pe a mo Rakesh Naidu o nao popo ki he taki a Chris Hipkins. Ihe wiki ko sina nao ihe maaketi ko ia o tara, neongo ai alota maki. Pea nana wa watua e ki wā tea marae, ko e kulupfo kia ko e ni o kia e nao polo kalama po koe polo seki ki he safety ko ia i he community. Ihe rea a Chris Hipkins, ihe rea nai whae Chris Hipkins ki he matanga he wiki ko sina ne pehe ai, o kumahu inga ke i kuna e whae leipa ia ai whiri ko e ni. Ko uhi, ko aukalani, mo tau kahau. Lo tongo ia, o ku i kai kutoke ke na whanua a Chris Luxon ia, pia mo i whae national, neongo i kai ke fuu fuu tūtū ke hiki ai tuku hau, ka ko nau tuku pā aki, e i kai ha tuku hau fo o, whare i ai ola o e ako, atu ai ngahi tohi ko ia ki ngai ngahi api ako, ke toi lere iange ai ola o e ako, pia mo whare rei foki, pia mo ngahi fuu tūtū, pia mo ngahi infrastructure ko ia o e whanuani. Me he whae e, o kune tuku aki i e ia ia, si lou au bito ai pure a ngahi ngā ue. Na e pehe e David C. Moaia, o futuai a e nau ngā ue ke whakahoko e ngahi mea koe, o kufie mau, pia mo omai hana fuanga ke māwha nai mo mo uile rei ai, ai kakai māmaki. I e statistika ko ia anu silani o kuhai, ko e toko wafe ku o whopapaui, o ku naumu ua i he rheumatic fever. Pea o ku kei tauhi aki pē a antibiotiki, e ko pē seti e hiwa ono o ki nau tō luia, ko e kakai Māori pea mo Pasifiki. Ko e taha o e ngahi mea ko e o ku asi ake i e whataha e kau whai o ngongo ko ia o e Pasifiki, ko e kovi ko ia a whetutaki pe ko e internet o tuaiai a hono o atu o e ngahi mea ko e o ku hoko i e ngai whetu o ku ringo ringoa pe mama o meheanga o enofo ko i kai ke sai a interneti. Na e fwa au si e whakataha ko ia a e pina he wiki ko si pe a ko mahino mai a whikuki ko ia o hoko ki e kauwhai o ngongo mono whinga ko ia ke o mai e ngahi mea o hoko e whingi tu mama o peheni ke kau atu i he o ngongo. O ku mahino mai he kai ke toi huke e he pureanga nu sila a ia a e fwotutu ko ia ke ta ofia i pe a e waa mo uile rei ai kau Māori. O pe e atahaia me he tribunal koia ai kau Māori. O kui kai ke nau ilo e nau tolu ai uhinga koe o hono taofi ai proklama koe ni koe te akawa wahi ora. Koe tari me tokoni minister mo uia. Nane pehe o kwa uhinga ai lelei anga ai whakahoko whatongia pe a moe langa koia ai mo ui lelei i he whetu utaki, whekau aki pe a moe mo ui whakalakalaka. Ka ehe te mita tau, o kwa e whasio sio ia ki ngahi la ki hono o langa hake ko ia o mo ui lerei ai kakai Māori o fōu i hono wha lerei ko ia o mo ui lerei hono wha hoko ki he ngahi whaamiri. O gai ai whatokanga me he waa ko ia o e UNICEF ma ai whanau. Whika wā kieni pe mo alatāmaki koe o ku hoko i Natula. He ku hoko i nia ko ha mea ke AVI ai longa i whanau ia ke nau whetaulaki mo i ngahi pōre o mo ui. Ka e taimta tau pe o whakatau mua ai whatokanga ki Vanuatu. He ko e nau toki ka watu ki he tuku pā wha mā Manilahi, pa ko ia ku oangea ia e whānau ki nau malu, mi hono whi awe aki wha mā Manilahi koe o ku hoko, mo ue si ai a e tau nofo. Ko ngā tanga bea ngongo kōk mai mak tato le ako ni whatau mbeke mō mahu a olerei, ko au Filipo Matulalo, tō a whātu.
1: Mālō le soifua.
2: Tālō whālava.
1: Tālō hane.
2: From RNZ International, the voice of the Pacific.